alian ninka kasat sampang da ana kashaban tang da India wu shibai bingli kang John Mira da du lep kuya. Ita da sada ana school wi kadam nao bing avva li tang jid lupa avva India wu shibai bing wi vang jo chikat lo da hao pok da kadam nao avva na kumgali lupa shaktum hang chuk da panga kazib kuya. Ita da sada kadam nao kodong hui aina kazib kuya da kala kahai paisa hi lupa lak hang mati kazib kuya. Hiwi aman hiwi chek ili ana jishin ka miya. Ina li kharchan ksa tamli avaram India wi vang ana kya ka thukta muchu kula kya ka chikat ka ngay kala kachi pap takwida ining li sajila ka. Achakum chang chena wi kariya Hindu school chingum hangpa kashunga school hina ngale hiwi vang kya ka chikat ta nao kya ka semka ka hai chi vang ningkashik chunga pongshok dali ya kala India wu shibai bing wi fang chikat ka hai katam nao kutong li la iwi ningishi pongshok dali. India wu achikuna achika katong li matalak anna kapayi wa aka hikita ning sasizika bai kuchungka li dali. Ita adang li wi fang paning mida chikat mida kali atum li kaya shi ki kichina kala ning shi ki kichina. Itum na atum wi anna tampuy shiku yu bai kuchungka li dali kala atum tadala ngazahai bai. Rarada kali man ki baat Li itum sampang lu shita hikita ning satsika pai karchan kala ning matuk pai karchan salu shit kawai salu isa. Natum kutong li ning shina haira namaskar.

0: kayino ngawar bo nang bo wai po lu yin la ga na tan da dum aduk thawai ta na no idu bo
1: kai suna ti da mobile si da yap dok ning po zama tha ga lai ba yong o nok ning da ne si bo
0: atai lai ni se buren boris halak la ga mapu lai ram dra ba di pupu ko dai cha khre hai na hang la ka ni kari hai khum doi noi khoi
1: hera aduk yam lai ba du bu noi pupu do khangawda na ma sangam lakta ba dagi hospital ta pukhat khre doctor na admit tawro haiduna admit tawre adagi hospital da leita ya da duna le hore na ha ga go khumalo du bu si
0: nang si di wa khali pha sa lai ni ko ado baba si sai sing bi je thok na ba amut taw so da sa lo da na angang du school la lakta ngi da sat thin do ong na ba
1: sak thi de thamlam la ba ni ma thamai sa ja ni o ya mung si la ga moi ta mo ga sam ni na ru ro ai si da khu tha do pu ya di
0: mobile yang mana hen lu ra ba ni ha mobile tha do pu ya pon te ba hey
1: hena ta mo
0: ka yim ka na
1: hanu ba chi tu chen kha ma ni
0: ha
1: ang ka sang bi yo hai ba
0: i bo tom ba ba
1: sa sang wa ti yim sa sang wa ni
0: ba ba la ba ba ka do re ba ba ka mai tu si lu si bo
2: so ku ri she ma pam cha u dr ma le
0: ka ri lo tho ge to ru nu ba ai ku da ha su ya ba du bo
2: po to she lo tho ge to bu ni a ai na le ru ga do ri ba mapamduda namaga iga lohumbagi photo she puningduna chokri shida kakhalaga lokthage tobuda tusin banida
0: adu bu hai ba ekhoi da hare su yabdu bu
2: ha na khoi di na thochin baduda ipa na yening da duna tobunida
0: ha nei khut asok bududa amuk tu chiladi phajara ni
2: ka shutoroida ka shutoroida
0: se ai anta sakot jabi
2: yani da yani da samdar basu yani da ipa sarpangam gani ipa ka shutau de da
0: baba sia sida se somda na ta pamki se baba se se
2: pare pare pare pare ado yare
0: ado baba sak sa thok piro namong na baba gi sak sem le laira bane
2: sa puisa saning de ta ipa di ado na khoi sara bro sa thoro sa thoro ipa ngare no
0: ai khoi bu di angai skun chatpa gi duda khara sa hore baba
2: oh na khoi ha na sa hore hai ba
0: khoi baba
2: pare pare pare pare adu ishu du skul lagi halak laga ai bu thir kani adu di na khoi kari ha na khongu ni ishu du di
0: na mong na di baba si khang hok da na ma sang ta ba da gi hospital da pukhat pa adu da doctor na

0: Naharul ki konchel tabire tabiri ba siya kasban ni Imphal ni chali ba thorum pare nga sigi nuidang pung apol ga bini tara manga laisram mani tebe ge kongjom par batan chakne pung ning gi ihul thamjari pung apol makai pung tara tabo matam dana adomna sms samadi postcard ke khotang da khanbi rakpa manipuri film isai matam matam ngoina tabo phangbi gani
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Ngai kore, nang adu kena lai do kai sake hai do.
2: Ai gi dukana ma hang bodo, advertisement am ta hab ke na ngon da tana gi na lai ni.
1: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan da phangi ka hai sina.
2: Ai gi di variety store ne, wholesale su, adu retail so dum yaure da.
1: Oh, adu ore ti ne, all India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh, adu mi loina mak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
1: Kari gi ngam boi do no hai, chingkong singa da na ta na, ahal na ha, me pum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
2: o mamal di ki a hairak toi ja no ado ai di amaga di tali ko
1: is mamal gi ka su khali ma le
2: khandra di kai no nang bo
1: lupa samri sangma da gi hor ga ne so is maya mam su le re mi dole
2: o ado ai tar ga di khwai di ki phaba option si masina oi re ni na di khalle
1: to oi doi de masina khwai di ki phaba
2: umna maku taram no okchari akashvani imphal gi commercial section da lengshin bi da u adom gi paujel mioi lakha kayada yohan jage